wong kang suci, tresno ora kena disuwun, tresno ora kena dijaluk.